Oba kansa mna kirokona. Oba sirimu awona kati. Oba ani ya mukama mubuzoka. Njegeri ndwate zona. Yesu azuonya. Nekwe jarikia kusaba. Nekwe yunga kundwate. Ndwate zewa mwe.

gwe gonde gwe chobota sonywa chebade chevera dala ko chikoro echote chirimonda mugwe echote chobwenze chebade chevadala ko chikoro na yewulirango kabirira katonda omugambe mukamanze zejore nganene nyama chagalero wali katonda sobola wali katonda wa mawanga mukama waliranga toko kabirira tata ngabwe cha wandeke ba mukama mocheta bo choluberebere tolabo musajona yibulayemo tata no mugamba vemo siyanyo agende joli muwero mukesa tata yali yazalibwa manyomba ya chitawe enyombe yobo sameze mukama tata munange na febwe tubade na yetogode masogolero ngatwene nyolo na

0: Hallelujah. Program man and his spiritual growth. Abemazotoka Kumpioza AMC Radio. Once you always have Eden Miracle Ministries. Era Msumba FM Sumba Joseph Sechisaka. Nema Misala Sechisaka. Baba Tumide Atenga Babagala. No Kwagala Kwa Kristo. Era nga Baba Sabiranti Omwaka Biri Abiri Mukaga. Katonda no Atokirize. Ekigambo kyeyabawa nti gwe mwaka gw'okutambula kwa Mukama kwa maanyi no gwe mwaka gw'ebitali bya bulijjo the unusual year era Mukama abatambula ngakola ebitali bya bulijjo era nzikiriza bangi tutandise obirabako tutandise okubiregako n'okuwulira abajulira Katonda ebyo byakoze era manyi nawe agamba sinnabiraba tebinnatuuka ali mu kubajja era agenda kukola era ogenda kuchulira ekisa kya Katonda amwasuza mutya musibe mutya yebazibe Kristo omunazaalesi bakulisayo nnyo mwenna ababaddewo mu morning glory yaffe. Okay, nzikiriza nno obadde n'amakya amalungi era Katonda amaze okukukola obulungi obutagambika mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Atera nga nzikiriza nti tutandise weekend nungi jukira tuli mu kusaba n'okusiiba tutandise twatandika kulwa kumeka miracle kulwa kutano twatandika wiki y'okusaba omwezi gw'okusaba n'okusiiba omwezi gw'omwenda omwezi gw'okutano gwonna gwa kusaba na kusiiba sofa abaana ba Edeni memba yenna joli ngoli mwana wa Edeni jangu tukole Mukama jukira tuli muku saba obanga tulombagana satanic altars atwalaga ati atende mabega ali twali mu kisibira kya alteri kyali kya weekend. Yes, naye Katonda ye akolanga bwaba yagadde ate tabuzibwa naye ate bunabagamba buli watu yita tugene mashoge abane nsonga lwaki aganti muddemu mwongeremu season eno musobola okulaba ku bulungi bwa Katonda. So tuli mu kusaba n'okusiiba ate nga fuwane ku Boulevard tubeerawo emisana lyokka Mande ku Mande mwezi gwonna ne Sunday tugenda kubaawo ne Saturday ate nga ku headquarter Katale tubeerayo emisana n'ekiro kyekyenjawulo ekiriwo Sunday yokka gye tuwummulamu ekiro naye Mande ku Saturday misana kiro gye tuli ku headquarter. So nkukubiriza jangu obere ekitundu ku program ezo zitambula obitegere obitegere obitegerere ddala mulegera Mukama waffe Yesu atemba kulisayo nnyo mwena ababadde mu Sunday yaffe twabadde ne Sunday gye tuyita Generation Sunday. Yes, Sunday esooka mwezi mutuwerereza mirembe gyaffe era nkakasaba oli mwana wa Eden ngoli memba omujjuvu olina okuba ne generation watu ina generation mbusabuso wa memba bo kibanga bobo mwana musomero nga tuli mu uniform atwalaga nti waliwo agatambala uniform naye era waliwo ekinokulaga nti oli memba wa somero eryo. So naffe mu Edeni we identify ourselves by the what the generation. So generation ezo zituyambira ddala okumanya wawe tuyimirira wawe tuwerereza Katonda ati tumulabye nga tukola bulungi bwerere bulungi boka mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Tuli mu theme yaffe omwezi guno mbaga tuli mu kusaba na kusiiba ng'ekigambo kyaffe kiri mu Exodus yani mu Luganda miracle okuva esura 12 n'olunyororo kumeka 12 gye tulimu dukayo okisome tugenda kuba tuogera nnyo ku program y'okusaba okusiiba magaso ki gye tufunamu tukyetaaga kuba bangi babikoowa bangi babivaamu naye tetulina bivaamu tulina kulemerako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Soma bobo tuseyo.
1: Amina. Balamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abatuwuliriza mwenna Mukama bawe omukisa nga muwuliriza program Man and Spiritual Growth. Tuli mu kitabo ky'okuva sura 12 onyole 12 kubanga ndiyita mu nsi ey'e Misiri ekiro kiri ndiku babereberye bonna munse ye Misiri omuntu era nensolo era kuba Katonda bonna abe Misiri ndisala emisango nze Mukama.
0: Ye Mukama yakyogedde. Nze nno ngenda kwogera nnyo ku kanyiko ka quotation akasembayo, nsomera akatundu akasembayo ku lunyiriri olwo naye akawansi akasembayo batukayite part B. Mm-hmm.
1: Era ne kuba Katonda.
0: Mm.
1: Era ne kuba Katonda bonna ab'e Misiri ndi salo emisango nze Mukama.
0: Yali salo emisango kati nze mu season eno awo kye nabikuliddwa tugenda kwoola eggulu tugenda kwoola Katonda asalire buli kyoto kya mubi buli kyoto kya sitaani omusango kuba abaana ba Isirayiri nabo baali mu busibe nga tebamanyi balivaawo batya birisoboka bitya paka lwe yayita n'akola atya n'asala omusango. Teweerabira yali akoze bingi naye nga tebakkiriza wamanyi waliwo Katonda by'asobola okukola naye nga tebakkiriza naye ekyo kye yakola baali balina okukkiriza. Yagamba nti obwe muba muganye kwankwate ku mubereberye era nkukakasa ababereberye olwakubwa sebo abaana ba Isirayiri ne bateebwa okugenda mu nsi ensuubize nga Falawo agamba nti owaye kekituuse kukyokumwana okufa leka mugende. Kati naffe sizoni eno tugenda kukaabira Katonda nga tumugamba nti nedda twala omusango judge I say kubanga ebyote ebimu bitukutte bya buzaalirana bya famire bya bukojja nga bigamba bano baana baffe balina tuweereza bano baana baffe tetubata naye ku luno tumugamba nti twala musango lumba mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Kati togwamu maanyi kugamba nti ii bannange nakola ntya kubanga nabagamba duka mu Gideon mu Judges Uruganda bannange nango olumulumbula Judges mira ko mumpe mu Luganda ekyabalamuzi esola mukaga lunyiri lwa kumekoro lwenjagala lwa munana
1: esola mukaga
0: instruction jagala malaika wawira Gideon instructions omulundi guli najogerako nolwalirira nja kwogera ku Mukama kubanga yamanyi ya bwogenda okuwangula ebyoto yajja kuga nti mira ko kino kyolina okukola munaku zino. Gatandikira ku lwekumi n'olu mutulabe
1: malaika wa Mukama najja n'atula wansi w'omwola najja n'atula wansi w'omwera ogwali mu Ofula kyekyali ekya Yowaasi ombize ne mutabaniwe Gideoni yali awula ngano musogolero ajikisaba Midiani. Malaika wa Mukama namulabikira namugamba nti Mukama ali naawe gwo musajja ow'amaanyi omuzira. Gideoni namugamba nti ayi Mukama wange obanga Mukama ali wamu nange obanga Mukama ali wamu naffe kale ekitubeesezzaako ebyo byonna kiki era ebikolwa bye byonna eby'ekitalo biri luddawa bajjajjaffe bye baatubuulirako nti Mukama teyatujja mu Misiri naye kaakano Mukama atusudde atugabudde mukono gwa Midiani. Mukama n'amutunuulira n'ayogera nti genda n'amaanyi go gonna olokole Isirayiri mukono gwa Midiani si nze nkutumye. Namugamba nti ayi Mukama wange Isirayiri ndi mulokolera kuki laba baganda bange be basinga okuba abaavu mu Manase nange ndi muto mu nyumba ya kitange. Mukama n'amugamba nti mazima ndibeera wamu naawe era olikuba Abamidiyaani ng'omuntu omu. N'amugamba nti oba nga ndabye kaakano ekisa maaso go kale ndaga akabonero nga gwe wuuyo ayogera nange. Tova wano kwegayiridde okutuusa lwe najja gy'oli ne nfulumya ekirabo kyange ne nkiteeka maaso go. N'ayogera nti nayogera nti nabeera wano okutuusa lw'olikomawo. Nayongera.
0: Abiri.
1: Malaika wa Mukama n'amugamba nti dira ennyama n'emigaati.
0: Awo ye instruction eyayamba Gideoni okulumba ebyoto n'abiwangula. Kati instruction ki gye tugenda otambuliramu?
1: Malaika wa Mukama n'amugamba nti dira ennyama n'emigaati egitazimbulukusa obiteeke ku jjinja lino ofuka amazzi g'ennyama. N'akola bw'atyo. Awo malaika n'amugamba nti golola ekikolo ky'omuggo ogwali mukono gwe n'akoma ku nnyama naye ku migaati egitazimbulukuswa, omuliro ne guva mu jjinja ne gulinnya ne gumalawo ennyama n'emigaati egitazimbulukuswa. Malaika wa Mukama n'ava mu maaso ge.
0: Nange ngenda kukubiriza era okujjukiza nti olugendo luno oba okusaba n'okusiba kuno kwe tutandise okulumba ebyoto, malayika wa Mukama y'asobola okukulembera n'obizikiriza. Yeebazibwe Kristo, kubanga tomanyi nnyo byakolebwa na ku byoto ebyo oba bikolebwa, kubanga waliwo ebyoto ebyakolebwa edda nga byatukwata ne kati we twogerera waliwo abali ku byoto eyo nga bagamba oyo talina kufuuka kino, omwana oyo yeera pankapanka nnyo, sebombi yagenda e Kampala n'atulekeene ewaffe ekyannamukaaka e Masaka. Kale katulabe kyaliba. Ekyalo kyamwe bakiyita batya? Bukoma nsimbi. Kati oledde waliwo ekigamba nti sente gwe tolina zikwatako. Kati ebyoto ebyo olwaleero Mukama yagenda otukulembera. Yagamba abaana basengenda bakulembera nga ki? Ng'empagi y'omuliro. Kati naffe tugenda kugamba malayika nti tukulembere, kubanga ekyamazima okuleka ebyoto manye tulina ebika by'ebyoto bingi. Tulina ebyoto bino kuba bwe twogera ku byoto mira kayinza okulowooza kiri ekyabo kye baafumbangako eri amasaka eky'omufumbiro. Okay, n'ekyo nakyo nno basobola okukikolerako. Naye kale ati ffe twogera ku byoto ebiri diipu, ebitwala saddaaka nga waliwo n'ebitwala saddaaka z'abantu abatambula. Ate waliwo nazitatwala bantu batambula naye waliwo abafuuka saddaaka. Naye wayo naga nti oyo miraku okuba obulungi nze fazaali kanninye olusozi mbeere eyo mpeereza emizimu, naye nga yasaze wafuuke living sacrifice. Ojjukira omukyala wano muzeeyi gwatera otugambako eyagamba nti nze kanfuna obugagga n'ebitundu byange by'ekyama bibeere saddaaka. Avaamu ebintu ebitali birungi naye nga yakkiriza ye n'afuuka ekyoto. Katuwaliwo n'abantu nga yasalawo yabeere ekyoto naye ng'agantu oyo tajja kulaba ku mukisa. Waliwo oliddeko abaga nti oyo okubeera kino neebuuka. Golowooza aba akyogedde kyawo aba alina gy'akijja oyo omwana okubeera kino okuleka nga mmaze kufa. Kati tolowooza nti agamba nga amaze kufa nga ali ku mimmonde aba alina kye yeesiga. Kati byebyoto ebyo bye tuli mu kulumba nga tugamba Mukama gobo tukulembera. Ate ebika by'ebyoto nkugaba byanjawulo, waliwo n'ekyoto nga kyakamwa mirako nga kyayogera ekigambo nga Katonda. Wabaddewo Friday service muzeeyi ng'agamba nti naye yafunye revelation nga mpya nti waliwo abantu nga obulamu bwabwe buli kye buli lwakamwa bigambo byaboogerwako. Kati waliwo ekyoto nga kyayogera nekigamba nti omwana oyo okuleka nga nzize ku bbeere lya nnyabo. Olumu nga teyagenda nno na musabo naye ng'ekigambo bwe yakyogera sitaani yakyambaza amaanyi. Kati ebyo ebyoto kati Katonda yasobola okukubikwa naga nti omiraka ekikubonyaabonya. Gwe kyobadde olumba ekyewammwe eri e Buddu e Masaka tekirina nnyo buzibu, naye ate eno bwe wagenda okkuba ekyeyo ew'omuzungu ew'omuwalabu n'akwogerera ninabo ssebo batwogerera batusiba. Mirako omuntu asobola okuba nga mukozi mulungi Mukama n'agamba nti okuva Musa yayingira mu maka gano mulimu omukisa. Labani yali Labani n'agamba nti omusajja ono okuva ani Yakobo bwe yayingira wano waliwo omukisa. N'agamba nti ono siyinza muta nkusibira wano neku omulimu gw'okolera tolaba nti ojjayo ssente naye ate Mukama we asobola okusibirawo. Naga nti okuva omwana ono lwe yayingira mu kampuni twakolanga amagoba ga kakadde katuli mu kkumi, n'alyoka aga nti ono okuva wano jali genda talida wa mukisa okulikanga akomyeo eroga komusajja ganti wa bwenzira yo mu company ne tufuna ekyo kulya chokanze buli wenta andike ebyange ne bifa choto omwana asobola okubanga abadde akola bulungi n'ogenda omukyusa mu ssomero ne baganti oyo omwana gwe tubadde tusibiddeko olukoba omwaka guno atuleetera buna kazunge mu masomero ng'afuna zero paka lwali dda wano buli levo gobadde omanyi nti ndowooza ebyoto bikumibwa ggwe omukulu wekka n'abaana nga waliwo n'agaa nti ha abaana b'omukazi oyo okubaako ke baliba n'aboogerera ekigambo kati ebyoto ebyo mukama yagenda otukulembera akugani nagwe ekikubonyabonya bigambo byali bya jjajjaawo bya stepmother gw'omanyi ne mukadde w'asobola okwogerera ekigambo Yakobo teyakyogera ko yayita abaana n'abagaa nti mwemujjemba buulira ekyomuliba naye waliwo gwe yagaa nti gwe ku kyewakola toliraba ku kitiibwa era ggwe lwotobuuza Musa lwaki teyalaba ku kitiibwa kigambo kya jjajja obadde okimanyi noono omusajja Yokaana ow'omundagaano empya ali mu layini y'emu eyo era naye sebe ekitiibwa teyakirabako omutwe baamaliriza bagututte ku ssowaani naye oba baali mu olusezaabo nange ndibuuza Yokaana bwe ndimusanga mugulu naye kakasa taliba na mutwe kale omutwe ayinza okuba tagulina ne muggulu ogw'omwoyo gyeguli naye bw'osoma naye ava mu famire emu eyo naye gyali kigambo kyani kya taata kyayogera eri abaana n'abazzukulu ne kibabeerako nga muzadde we ye yayogera ekigambo naye muna ekigambo ne kifuuka ekigambo olumu nga wali omunyiizizza olumu munnange wagenda n'omutwalira omukazi gwe gw'oyagala okuwasa nga ye tamwagadde n'agaa nti sya ono John gwe nkuzizza nga mbonaabona sebo kati ofuna omukazi yeyagalire mu bintu byange kale baana mwe mugende naye temuli balaba mu kisanga olina omukazi oyo n'otandika okulafubana teyagenda nno okuloga yayogera kigambo naye ekigambo kuba kyalina ekyoto omanye ekyoto y'ensibuko y'ekintu kati ekyoto ky'omutima gwe kuba kyali kyanyiiga oba kyanakuwala n'akwogerera ekigambo nekikubeerako era nga buli woyita mune maama ndibubi nakugamba paka lwoligoba omukazi oyo saagadde kozesa bigambo byabwe kati n'ogaa nti ate maama muzaddemu abaana bana bwakuzaalidde abaana olwo bamukutungako ye ayagala mwawukane mune ekigambo ne kibeerera kati nga Katonda yasobola okujjulula ekigambo ekyo so kati eno sizoni twetaaga nnyo mwoyo wa Katonda era ekyo nzenda sigala nga nkiremeddeko otuwa guidelines okutudairectinga okutuluŋŋamya n'akugamba nti kino kuba kati just imagine mirako nga muzadde we ye yakwogerera Katonda bw'aba takikubikulidde olaba b'olumba ebyabanneyiba so nga ate nabyo birina percentage ebisobola okukola naye ate ng'ekiriki kya muzadde oli kyayogera boosi wo kuyagaa nti ha k'ovudde wano toliraba mukisa n'otandika bannange ku kyalo kwensula kuli abalogo ennyumba munene nali ngizimbe awo yakoma naye boosi oli yakutwala ku kyoto n'agaa nti paka mirako ng'akomyewo n'ankolera kati olaba Katonda bw'akuluŋŋamya n'akuba nti mirako sooka ova eno naye ekyoto ekikutte eri gye wagenda ebuwalabu n'omanya bw'okuba naye bw'onookuba ffaffaffa amasasi gagenda kuggwa mu mundu kati ate ogenda okuzuula omulabe nga tolikyalina sasi ate ye akukube akulasa nno kubaga nti sebo obwedde okuba kuba nebiri byobadde okuba bibye naye nga tebikulinaako nnyo nsonga naga nti obadde ffayawo obwo musumulula naye ng'olina bwonkosaamu naye kati kebikuweddeko ogenza okunzuula nga tokyalina n'alasa kati twetaaga nnyo mwoyo wa Katonda akugambye nti kino ky'oba olumba ate ero kijja kukola nnyo amakulu mu nnaku zina asatu ze tulimu oleme zivaamu ng'era ogamba manyika nabagambi abamu baabikowa ne ziri zaali wiikisi bbiri yali emu nazo twazisiiba era mwatugamba ebyote era tetwabiraba naye oyinza okuba tewalaba kyavaamu kubanga kiwalumba wali tomanyi oba walumba kikyamu kubanga ebyoto byonna byoto naye waliwo miraka ekyoto nga tekitina nnyo kireimu y'amaanyi kati nze ni musajja wa wano mu Buganda bwe ntandika okulumba ebyabacwezi birinako ka percentage naye ate si kanene nga bino ebyabaganda ne kati abwensindika abacwezi abacwezi mbasindikira omuliro nga naye bwe bitunula ne mu lineage yaabwe tebirabamu wadde jjajja wange ekigaa ibambe atokera ki
1: lubale uya
0: chokka lubale we wamuwa ne Buganda omubuusa amaaso nasigalanga akutulugunya naye nga gwekyokuba okuba off target bwetwogera ebyo abamu baseka busezi omusajja agambye ayibambye nedda saba Katonda akuwe akubuulire nti kino kino bwe kibanga kya mu famire kubanga bw'amala okikubikkulira olwo akuwa ne strategy owulidde bagagiriyoni nti genda ojjeyo ente ensava naye ate tukoma kujja nte ensava n'ekyoto kyennyini ekya bamuyita asira okizikirize kuba kati gwemira kosobola okumala okuzikiriza ekyoto ng'ate towaddeyo saddaaka okimanyi kiyinza obutakola makulu bw'osoma scripture eyo ofuna okubikkulirwa nti amaanyi agazikiriza ekyoto ate gaava mu saddaaka eno kati waliwo anoonya embuzi ndowooza kanoonya embuzi gwe ate oyinza obutanoonya mbuzi etambula naye miraku Katonda najja akugamba ekigambo nti tetuli mu ggula ttaka ekyoto ekibadde kikubonyabonya kwata akakadde ka ssente gwe genda owe ku kyoto wali omugambe musumba eno saddaaka yange nga bagula ettaka leka Mukama alwanirira ettaka lyange lye baawamba akakadde ako ne kanunula yeeka ataano bw'osoma Gideoni yawaayo saddaaka amanyi bwe twogera ku by'okuwaayo olumu mu bivuunula bulala basabiriza batukedde abamu bamanyinoga nti anti emyezi gyaweddeko egy'ennyumba kati baba banja gwe bivuunule nga bw'oyagala naye nze nkuwa kiri bibiriko Gideoni omusajja malayika amugamba nti olina okgenda okugyayo ente ensava okiteeke ku kyoto naye bw'omala olwo olyoka ogenda okola otya omenyemenye ekyoto kya Basira oyo Basira ye Asira oyo gwe baayogera awo naye nkukakasa miraka abakulumba kyoto nga tawadde saddaaka ayinza okuba amaanyi teyandigafunye naye bw'amala okuwaayo saddaaka ne bwe kyandimusudde eddalu yandibadde ajjukiza mwoyo wa Katonda nti saakuwadde saddaaka kati mu Katonda totukozesa nnyo magezi go naye kkiriza ye yaaba akuluŋŋamya kubanga tuli mu kusaba n'okusiiba naye ate gwe ayinza okugamba nti munnange kusaba kuno okusiiba ate nkwagala oyongereko ennaku nga waliwo atajja kusiiba asatu zokka ng'ate waliwo gwajja okugamba nti nkwagala na muddulaayi gwe waliwo gwajja okugamba nti gwe nkwagala ku wansi nga tokyasula ku kitanda bw'onoowulira bw'onokkiriza akuluŋŋamye ate n'owuliriza omanyi waliwo oli okola nti mbiwulidde naye ha nga kizibu omuntu okuva ku kitanda weebake wansi wakaluba naye nga yeye saddaaka gy'ayagala oweeyo nawulira wano obujulizi bwa mukulu Junior last oba Wednesday ngaga Mukama amugamba genda ku chacho shule yeno n'alowooza nti agenda kuddeeka ndowooza n'alingiza n'akasonda waanaasula ddoboozi nimuga nti ate nkwagala ng'osula bweru wali ku ttooyi abayo yali wiikisi bbiri kumbe kino kyakola kigenda mutaasa akisidenti kati just imagine bwagonda n'ajja ku chaki kyokka ate n'atasula bwe bamugambye n'agamba nti ndaba ne mu kkanisa eri muzeeyi yatuzimbirayo deeka ate ndi ku chaki kati ekyo nakyo kikulu bw'owuliriza otegeere kubanga mirako omukama asobola okugamba nti kwata kakadde simanyi na lwaki njogera nnyo ku bya ssente naye ndowooza Katonda alina gw'ataasa okaweeyo kugula ettaka n'ogamba nti naye n'ekyendeera ssente munnaye nno ffe bw'ozireeta nga tuzikozesa naye ate saddaaka yo eba tetuukiridde kati musaddaka obutatuukirira kisobola okuziyiza Katonda okukubira ekyoto. Halo, so kati eno sizoni tusemberere nnyo mwoyo wa Katonda yaba tulungamya kyoto kikye tulina okulumba ekyo kimu saddaka kyeyaweebwayo ku kyoto ekyo. Kuba just imagine nga saddaka yaweebwayo ya muntu gwe n'olyokugamba nti ekyoto nkisumulira omuliro ne saddaka y'enkoko olaba bw'okubya ebbali ate naye buli bw'oluuma ng'otegedde nti ne saddaka yaweebwayo ya muntu kuba saddaka yaweebwayo nga ya muntu ate naawe oyinza okuba ekwetaagisa saddaka ey'omusaayi gwa Yesu naye ng'ogukowoola mu maanyi ag'ekitalo saata ag'enkoko oyinza obutateekamu nnyo maanyi mangi. Kati buli bw'osaba ng'olina okumanya nga mwoyo wa Katonda yakulungamya by'osaba byandikola no by'osaba byandiya akimbuze it would be an effective prayer. Ejja kuba essaala effective yani katukitwale effective kwega essaalayo yandikola yandiba n'omugaso ogw'amaanyi kuba mirako ojja kuba otegedde. Just imagine mirako ng'olwadde omusujja kuba nagwo gulina ebika kati anti sibimanyi nnyo naye gezanga omusujja ogukuluma gwakumirira mpeke bbiri gwe n'omiremu gw'owona era abasawo bagenda okuga nti bannange kale singa wamira empeke bbiri bbiri singa wawona dda kati ate gwakonye miraka agambye bagukona nze sibimanyi nnyo ebyokulwala n'ebyeddagala kati laba bakuga nti ate katulina kutungula mpiso kubanga tewategedde musujja ki gw'ojjanjaba nakikyo wabula gwe kewawuliddemu nti kasujja anti enjokya ewe omanye dda babakukwatangako wano o mwana ayokya nnyo ono okay ng'okwokya kutegedde naye ki ekireese okwokya manya ekika ky'omusujja gw'ojjanjaba na ddoozi ki gy'owa omusujja ogwo okuwona. Mbagaye munansonyiwa ebyo ebyendwadde sibimanyi nnyo ebyemisujja n'eddagala naye kiba kya bulabe nnyo miraku okujjanjaba omusujja naye ng'ojjanjabisa ddagala kyamu ekyo kyonkimanyi era kyekino mirako kyatuga eitho abagge yagamba gwakona obulwadde bwakonye nga n'eddoozi olina kumira oba nawulirako nti erumu weewadde overdoozi nebagamba nti ho ddagala ate walumize lingi kale ate tulina okufuna eddagala erisaabulule liri kati ne wano nga tulumba ebyoto oyinza okwekala ng'oli mu overdoozi oba underdoozi oli abuuza kisoboka nkubuulidde emmirako kiri kiriya senga ndi wano mu Buganda lubaale wa Baganda yambonyabonya n'ennumba ow'abanyankole nkugambye kale ayinza okuba alinako effect naye ate ono ow'Abaganda yasinga kati olaba senga otegedde n'olumba ow'Abaganda n'ow'abanyankole oli obacwezi yandigenze mangu kubandika nti owaayo ono olubaale yabadde atusikiriza yaleeta akabugumu akatusembeza kebamwokyezza ayibambe ffe tulina kudduka kati eno sizoni yakusemberera Mukama yakumubuuza yakuwulira yakugonda nkukakasa ebyo bw'onoobitambuliramu n'omubuuza otandika namusemberera kubata olina bw'onoomubuuza nga tomusemberedde ojjukira wali Yesu abagamba nti wa munjagala lwa migaati gino gye nkoze naye mumitima gyammwe tisiriimu kati just imagine ng'olina ky'omwagalako kyokka alinga eri ku butebe kati olina sooka mmusemberera gy'okoma mmusemberera lw'otandika omumubuuza nti wayi kino nakyo kibadde kiremeddewo naye nkola ntya kati kukusemberera kwo n'atunulira mutima naga nti ono nno asaana okuyambibwa kati eno sizoni gye tulimu mwannyinaze sebampuliriza beera mukalaativu nnyo kyekituufu okubanga ogenda kumusemberera ogenda kumubuuza ogenda kuwuliriza n'okugonda kuba ebyo ate ndi byonabyo bikulu mu ngeri yaabyo miraka omuntu awuliriza naye n'atagonda nze nawulidde naye kyeyangambye kizibu twetegekera abaana kudda mu masomero nkwate akakadde ho ne kkumi nazo zigula ttaka Naye yeye amanyi lwaki akugambye kakadde. Simanyi lwaki nsentalinze nyaawo naye mmanyi Katonda asobola okuba alina gw'ataasa. Nga gwa akasente k'obadde olina ky'ogatayimingidde. Emyezi tegiweddeko balandiro tebali mutukubira masimu. Oga nti zirina kusasula nnyumba. Naye nga yaga nti singa ompadde ez'omwezi guno. Ate mbadde nina kalina gye ndi mu kutegekera. Kati okuwulira kiri awo naye n'okugonda. Jjajjaffe Ibulayimu yawulira mpa omwana. Naye kyatwala siteepu okugonda n'akwata omwana n'amwambusa. Awo nno gw'olaba ng'agonda naye yali tannagonda. Ibulayimu ekikolwa ky'okugonda kwe kukwata akambe. Naga nti owaayo omwana nnina omu naye ssebo musajja gw'oli muzibu naye n'akola ki? Kamukuwe. Aba agaludde kuba gwe emmere akomukwambuka olusozi wawulirako eggulu nga lyogera. Awo naffe tubala yali akyali mu pulosesi ya kuwulira. Kubanga abakutuka ku lusozi nanga naye maama omwana owaagayo ono tuddeyo tekyandimaliddwa ku buwa bugonvu. Naye bw'amala n'akwata akambe eddoboozi we liviirayo. Kati naawe osobola mmirako okuluga munnange nno nawulidde. Nzija ku Boulevard bw'ojja n'okoma ku reception wali wansi. Noddayo n'ogamba nti omuntu ng'asiiba waggulu eyo olunaku lwa mmanda omuntu anoonya ssente. Kasita ntuuseeko ku kizimbe mwoyo wa Mukama Boulevard mutuuseeko si y'ono. Naye kangende mu kikoobo njira njiriba. Yo lwaki programu teggweera. Sizoni ya kusemberera. Sizoni ya kubuuza. Kuba bw'obuuza ate siriikirira k'owulire. Mira kooli yali akubuuzizza ekyo n'akubuuza kino kati nga tolina na budde bumuddamu. Owaayo omunyaguli oba oyagala omuddamu sukaali ate nga simulaba abaayo amazzi abaayo emmere ogenda okumaliriza nga wewandiriddemu nti nno omunnyo gubeera wali waggulu akubuuza ekyokubiri nti ye sukaali naye byonna abikubuuzizza lumu kale ate ayagala ansi omulundi gumu ogenda okulaba eira ojja kubyerabira oba oyinza omuddamu ebitali bituufu kuba ffe tuli baana b'abantu ate eggulu ddo liyinza obutakola nsobi naye neegamba nti ate kano akavuyo nze sikabeeramu.
1: Kati musumba ogambye asobola okuŋŋamba biri yes waliwo ebyoto y'abacwezi nabyo webiri andaze ekyalubaale aŋŋambye diringa n'ekyo nina okuddamu mubuuze nti ndiringa entya
0: ntya mirako ky'oyagala ogamba bw'akugamba lubaale w'abaganda ng'osibuka Masaka ng'ate olumba owaffe owabaganda abali e Luweero
1: nti gamba ntandikirawo okuba
0: ke kali ke nakugaye nti ojja kuba amasasi gaggwemu naye nga kali lubaale gwe gw'obadde olina okulumba we Masaka yano gye mwewaanira gye twasala Luweero kale ate n'olumba we Luweero n'owe Luweero mulala naye nga yenna lubaale kati buli bw'ofuna direction kikwanguyira. Mira koyinza okwega okulumba we Masaka naye nga bakugamba nti dumba ono owene ekyaggwe eno waliyo abasizi balya n'abalamu kale ate eri e Buddu si kyangu kulya balamu kati ngenda akugamba nti mbalinako n'ensonga mwali abannabbi bange abannabbi mwabalya kati lwaki kugamba nti buli bw'obuuza n'akugayiddinga n'akudirectinga n'obudde bwe twandimaze nga twokya bukendeera nkuwadde example miraka eri kiriya bw'ofuna omusujja n'owulira ng'oyokya tokwata bukwasi ddagala naye era ogenda okutuuka nga basawo bagamba nti akawuka keekubisizzaamu oba akawuka kati neri neddagala terikyakawulira kati ate olina kulimira ku lwolwo kuyini oba byebyo kwantamu nawulirako kwantamu yakwantamu banaye mu nsaasira eby'eddagala ngwamu bigwe. Kati nga bakugamba nti kale senga wajjira wali nga waakafunamu akasojja kale ate doozi teyandibadde ya bbeeyi wagenda okumalanga gati kadoozi y'ataano kale oba kujja wali doozi y'omutwalo yali ekuyisaawo olaba loosi gy'oba okoze naye kubanga teweebuuza wabula gwe kasita waga nti anti musujja mumpe panado wange ebyebyo okay. Nga gwe weemirira naye mmirako buli bw'ofuna treatment entuufu owona mangu nesente mdowozo nzo butafulumia nyingi kati che kino bulibomba nye choto cho rumba olumba nachi sadaka chi joli no kozesa chandi menye kamangu wakati oyo muganda afe Gideon bwe yanditegedde kiri choto cha accident che chimubonya abonya nata wayo sadaka oloze choto te chandi remeddewe miyaka ne miyaka nakane choto che wangamba kuba nge gururu muganti na isinga wategedde sadaka jeneetaga kuba ye Katonda akolanga bwayagadde waliwo gwajoga nti miracle gwe nkwetaza sadaka
1: kituufu
0: kati kugwira ba miracle bojja n'okusaba kono okusiiba nga tekuli ko sadaka kuba kufu
1: nkitegedde musumba ate ekyo kyoyogedde waliwo ekintu kye try yensonga lwaki ebimu musumba ekyo togera n'okikuba n'olabanga kiringa ekyava ogenda okulaba ate nga kikomyewo
0: wakolo egokuba naye ate nga kwali kulina okubaako sadaka
1: ate nga yakikuteyako yakuwerayo sadaka
0: definitely owulira eggulu bwe ligamba nti bw'ojjanga okuwaayo sadaka n'ojjukira nti kenakoze neyibba wange baaba omunju saabayisiza bulungi eggulu likugamba nti teeka sadaka wali togiwaayo ddayotereeze kakati gwe mira akomanyi bw'otugamba ndeese ssente ate mu Eden bazeetaaga

0: Kati mira kencho jatufu nana. Mm. Banange nabawo obukadde bwange 10 bantu mwe mugule takanga manyika tonda agenda kunwanira olutalo olutalo lulemedde onge kulurya kale senga wali osose noddayo notabagana ne mulirwana awo saddaka eno yandirinye nange nenyima ku saddaka nenkulwanirira kati byebyo olumu tusaba ne tukube ekyoto ekyoto ne ngate kifaawo nenge gulurya kale senga otegedde saddaka gyolina okuwaayo ngorumu saddaka gulijeri kwetaza ya butukirivu naye mwe muri nene nkola ya mujye mwafuna mba mutereza ndesiri nabuzibu nabagani no muntu nze na mwewunyera gululye limanyi na abantu bali yaganze siri nabuzibu nga tonna ntambala naye wo ntambalira nga nkutereza gochiita kutereza naye gululiga nti gocho yito kutereza nga chikuwe budde ne Katonda wo ngeguruliko anti bono malo okutereera awo mira ko no rumbe ekyoto nego kanda fire fire fire manyi mwatu kati mwayega nebifo waliwo olusozi lwegundi ndowooza je kye nakutukira ndowooza waliwo olusozi lwegundi ku lusozi tekikyakola waliwo pasita gundi kubano kati musomba sekisakala bikatakyawera bulungi naye ate bandagiridde nabbi gundi ekizibu si musumba ekizibu si nabbi naye ekizibu yandibanga yeggwe nga singa okoze Katonda kyakwetaaza oyinza n'obutala banno basumba naye nakikola
1: kituufu
0: kati eno ye sizoni y'ebyoto bw'ona omusemberera n'omubuuza n'owuliriza n'ogonda ezo principles nyazi gwe zikozese mu mwezi guno kukakasa ojja kulaba ku buwanguzi olwo ne kubanga kiruma nanga olumu nkyoza nga ne mukama n'obusindika ekisiibo kino nekiggwako kiri nekiggwako gwe tokola oli mulimba oba tuwulira bubi naga nti nze siri mwana wa muntu era nze mbambayise naye obutali butuukirivu bwammwe kati oli aga nti ate sikyabba sikyayenda n'okubanga tokola Katonda kyagamba butali butuukirivu bali abasajja abafa mu yeekaalu batunze ettaka yali ani anani anani ne Safira goroza baina bayenda gwe wali osoma ekyabasanti bwali bwenzi ebigambo byabwe bebeeyama ne batatuukiriza kyekyabattisa kuba kati ono abadaga nze nga sikyayenda nga sikyakola kino naye oyinza okuba n'obweyama bwewaayo mu maaso ga Mukama kyafuuka omuziziko waga Mukama nti bw'oli nkolera ekizibu kino ne nkiyitamu ndijja ne nkujulira bwe yamala okikola ronga kale ate nyimirira nte mu kibiina ky'abantu ne mbaga nti bannaye Mukama yamponya ekinaanansi kasita namwebaza mu kisenge kyewange naga nti okay obutali butuukirivu bw'ebigambo byo bukusaziza omusango kati ekyoto n'okubangaga nti sijja kukolera kuba bwe nkola kisobola okubanga kitono gwe kyolabanga ekitono naye nga mu maaso ga Katonda lusozi omusajja ali mu Bayibuli omu nange mmutya yeeyamanga alowooza bye yeeyama bitono oba binene naga nti Mukama bwompanga ne nkuba abalabi bange n'enzira nga ndi mulamu bwe kirisooka okusala mu maaso kyende kuba ndowooza nga ye alowooza zino enkoko za Yuga kyekizo ezirisala olira tabu kati ye ng'abala enkoko ne bwe zijja 10 ezo sefiirwa mmanzi gyeggana lyente ne likutula nga ndiwaayo gulu ne liga nti ogambe ki gulu lyafuuka lya saidi eno okigambire nyowe okiziikire ng'eggulu likola ng'omusajja aga nti weebaale Yesu yadde ekayimba weebaale Yesu agenda otuuka omwana ye yatumbula aga ndi kati nkola ntya neeyama wakati nawe wasuubiza Mukama ngoloza tekiri baawo yakikola n'otatuukiriza kati nyabo tuli mu kumenya byoto eggulu ne liga nti galawo mande ja tunye kansabe Katonda atuwe nyinza okusomesa ku byoto kuba ebyoto ebimu biri mu ffe oba ebimu ffe twabikola ne biggalawo programu yaweddedda generali wano mande wetuli Tuesday karateno season inonje emisana n'ekire katale jetuli wano mande ku mande mira konkugambe principles zirinya kusemberera

kuno lwalero agenda koja mabonya agenda koja yolwalero ajayo moyo go akotoro salero akonono lalero ngabwe chawandekebwa tetwanonolebwa na beto begwawo wabafezo bazabu na yolwenda gano eyo musayi gwa Yesu gwaja basere mabonya gwaja yo mukazoyo gwaja yo musajoyo abadakaba abadeko choto echa kwata datawe wawe abatagagawala abera mochefechemo gwaja yo mukazoyo abadeko choto echo kolemererwa gwa

Yesu yekasani dokuwebwe chitibwa. Hallelujah. Yesu yekasani dokuwebwe matendo. Mukama anga mulungi. Mukama yebaziwe. Ewota abadde mulungi. Abadde mulungi.

0: nga basibiddwa, oli ayinza okufumbirwa n'amala emyezi ng'ebiri, obufumbo bwe ne bukola ki? Ne bukubwa.
1: Ne kimugamba komawo oli waffe. Ekyoto ne kimugamba, tetwakwewasiza olagawa. Gamba ekyo nkifulumamu olwaleero ekyekisika. Nabagambye kikuleka nako kiyinza n'okuleka n'ogendayo
2: okwo.
1: Okitegeera n'otu. Genda maaso musumba.
0: N'afumbirwa emyezi ng'ebiri ate n'akola ki? N'akubwa ate n'akola ki? N'akomawo. Oba n'abeerayo naye ng'ali
1: ku maggwa.
0: Ng'ali kuwalaalaala. Naye kankola ki? Kambeereyo. Naye nga tebikoze ki?
1: Nga tebinywedde.
0: Tebiteredde. Ekweka ng'alina w'ayita. Naye ng'ali mu kufuba. Muzeeyi atera okukyogera nti eno embeera ey'okufuba tugimenye ekole ki?
1: Eveewo.
0: Kwega nga agooto g'ewaffe gaamukola ki?
1: Gaamuwasa.
0: Nga gaamuzinga. Kubanga waliwo okuwasa naye nga byonna gaabizinga. Gibeere mirimu.
1: Mizinge.
0: Babeere baana.
1: Bazinge.
0: Kwega nga olaba totambula. Nga kwegamba olina w'oyita nga si waki?
1: Nga si wangu.
0: Nga si wangu. Naye ono Mukama ye tasekererwa.
1: Amiina. Amiina.
0: Kuba ye wagamba nti kinaabeerera kikola ki?
1: Kibeera.
0: Kibeera. Nze njakuba wa ku bujulizi. Nze nafumbirwa nkyali. Naye sijja kugamba nti kabadde kalamba. Era wabaddewo ebikola ki?
1: Ebirwana.
0: Ebirwana. Naye ate wendokose nategeera nti kaakati nkwata wano, nkwata wano emundu eyange ebadde ekekera.
1: Mukama yeebazibwe.
0: Era nnina wano abaŋŋamba, naye gwe nga tolina mpeta. Nenseka akatonotono. Kubanga ebigambo ebyange biki?
1: Bitono.
0: Bitono. Naye nga bwo obufumbo nabufuna nga bukyakola ki? Nga bukyali. Ate ne baayo era abafunye ng'ate bukoze ki? Bugenze. Ate ne baayo ababufunye.
1: Gamba beebanze. Hey.
0: Musumba uno ayogedde nti gamba nti bebanze. Hey. Kati Musumba Grace yabufunye nga bukoze
1: ekyo. Simba wakati mukyetwebaliza Mukama
2: ky'osobola
1: okulwawo neno oyingirayo ng'otegedde nga togenda kunyeenyezebwa. Ekyo nakyo kikulu nnyo mwana wange, gwa amanyi okupapa n'ogamba bannange ninga ebyewamu obimanyi bulungi. Daddy tabyogera wano. Omanyi tuba batwebiwangudde osobola okuwunyayo
2: obuwunya.
1: Mama Kiraba abagambye abadde ku lutalo okubununula obufumbo bwe.
2: Era
1: amaze dulwana naye ng'ate yabuyingira dda. Naawe oyagala obuyingire kati nga tonnaba kumaliriza, omala atodde mu lutalo oyagala ki? Osooka omenye ebyote bwe binaagwa ku ttaka ogenda kuyingira nga bugulumiza linnya lya Mukama. Sooka obimenye bigwe ku ttaka.
2: Wamma
1: tugende mu maaso.
0: Era mbadde mbabuulira mu kubeera nti ntegedde ekyo Mukama abaana benzadde ate bayiseewo buki?
1: Kubanga wamanya n'obimenya.
0: Bayiseewo buyisi. Bayiseewo buyisa, abawala bayitawo, abalenzi bakola ki?
1: Bayitawo.
0: Kubanga ntegedde nti kino kyoto bwe kiba kyoto nina kuzingulula biki?
1: Bizingulule. Amiina.
0: Kakati bwe mutazingulula ebyoto kubanze bangi bantuukirira, naye okoze otya? Gwe abaana ababonga bagenda bannange tuzingulule ebiki?
1: Ebyoto.
0: Kubanga byatukola ki?
1: Byatuzinga.
0: Byatuzinga. Olaba omukeeka we baguzinga naffe we tukola ki?
1: Betuli.
0: Oyinza okubeera awo ng'oliko emmandwa nga 7 naye nga zonna zaakuwasa.
1: Ah.
2: Raise up on your feet and destroy
1: the spirits.
2: You find that all those spirits are only one person.
0: Kakati naloru chi
1: dutalo
0: na chino era tuchisabe Katonda atuwa masa agala bampulida chikonako kakati watuna abela na masa agala ba tujia kuzingululwa eyo jetukola chi
1: jetu atekewa
0: ate ebyo otobi nongera wagaminti mulimu ebikweke ebyo otobikweke chota naba kutegera era tovayo paka luochikolachi
1: luolichimanya
0: wono manya eche choto chijia kukolachi
1: kusesema
0: neema nyiku mulu ndikuno enaku wa makumi asatu banange tufurumayo
1: amina
0: tufurumayo uli deche choto chava gambie bate momuti bate momuti na ngambo omuti tu waguko zechi bagena neba msumba Suzanne nangamba umutitu agutemye mukama nze nakola kinandetera nangamba bagutemye nayo olaba amayembe wegakoze eki wegatudde era nengamba gatudde mugundi
1: mukyangala
0: gatudde mugundi mulyango wakati nengayi naye ngendo okulanga amayembe agugasitule mmotoka ngendo okulyanga baga muveewo kabaka akola ki
1: atuuse
0: naye nga emmotoka ya kabaka egendera ki waggulu mu bbanga ningenda okutunula bwe nti nga ndaba amayembe gakola ki gatambula kyenava mugamba omutima agutemye nno naye nze nagalabye amayembe ago geetaaga kulumba ate tukole ki ate we muba mulumba ebyoto mulumbe n'emirandira kubanga mutema ebikoola ne muteme egundi enkonge naye ng'emirandira gikola ki
1: nga gisimbye
0: we mutajeeyo mirandira era bannaye temujja bukwatako mulinnya erya Yesu musumba Suzanne agambye tujja bukwatako
1: anti ategedde kaso ogisiguukulula
0: ye kasita tusiguukulula ne tusiguukulula emirandira ne tusiguukulula emisingi ne tusiguukulula

0: gabosebera
1: sembera nga tova mu mwoyo sembera waliwo mukama yatuuse dda woli waliwo omukono ogutandise okujja ku byoto waliwo omukono ogukununula okujja ku byoto wanika emikono gyo tova mu mwoyo mwoyo wa mukama wuyo wali akuyamba wuyo akuyamba olunaku olwaleero atambudde agambye agenda kusala omusango waliwo ekyoto kyasalira omusango ekyo ekyagamba mbu tolifumbirwa toligaggawala tolibeera wanjawulo gamba ayi yesu olwaleero nyaniriza amaanyi go nyaniriza omukono gwo omwoyo wo omutukuvu mwaniriza ku bulamu bwange dekalumbagane buli kyoto kyonna ekibadde ekiwakana nange era sala omusango ogw'ekyoto ekyo eky'ennyumba y'ewaffe ekyagamba titeri kugaggawala teri kusomoka ggwanga teri bufumbo teri kubeera wanjawulo teri kuweereza mukama ekyo ekibadde kindyolyoma kisalire omusango olunaku olwaleero leka omuliro gwo gukisalire omusango era nva wano ng'okitaddeko omusango wanika emikono wuyo atandise wuyo akisalire omusango kikuwakanyiza okumala ebbanga wuyo omwoyo wa mukama wuyo akyekwatiddeko yes zibirira akisalire omusango wuyo agambye agenda kuyita atuuke eyo gye baateeka obulamu bwo mwoyo wa mukama wuyo wuyo akisalire omusango kisota kyoto kituula mu kisota yes kikyo kibadde kyabamweyana kikukonfyuzi nga kibadde kinaatera kusuula ddalu kikyo akisalire omusango wuyo omwoyo wa mukama wuyo atambula wuyo atambula anika emikono akuyambe kama tati gambi otambula otambula osalire ekyoto ekyomusango abaana bo babateeka ku byoto ne balaamiriza nti tewali kubeera bulungi naye wuyo omusazi w'emisango yagambye nti yenze yakuwa yakuwa wuyo ayingiddewo wuyo ayingiddewo siriikirira wuyo wuyo wuyo wuyo akisalira omusango kyakukwata okumala ebbanga ye wuyo mukama wuyo wuyo n'omukono gwe wuyo n'amaanyi ge yes wanika emikono mwe wa mukama wuyo waali wooli wuyo waali akuyamba wuyo waali akisalira emisango ekirudde nga kikutawaanye kyatuula mu gusota kati gugwo gwegologoonya nga guva ku bulamu bwo gugwo omuliro gugwo omuliro omuliro gugwo gugwo gugwo gukirumba ekyoto wuyajja na muliro wuyajja na muliro wuyajja na muliro wuyajja na muliro wuyajja na muliro yes sirikirira omusajja waali akola omusajja waali akola tewali kyoto kigenda sigala ku bulamu bwo waliwo kye baakutuuzaako nga kyoto kinene kikubuzizza emirembe buli woolaga kikutambulirako wuyo omusajja atuuse wuuyo wuyo akisalira omusango yes mwoyo wa mukama tambula tambula kitiibwa ky'amawanga tambula kabaka wa bakabaka tambula onunula abaana bo mukama ebiro bituuse ekitiibwa ky'amawanga taata ambye obakutte ku mukono okuyamba omukazi oyo yamba omusajja oyo yamba omwana omuwala oyo taata bamutuuzaako ogwoto ne bamutuuzaako ekyamuwasa wuyo omulalu akuvaako wuyo akuta kisota kikyo kyegologoonya kifuluma kikyo kiva ku bulamu bwo kikyo kigenda kikyo kigenda yes mwoyo wa mukama wuyo akuyamba kale fuluma fuluma fuluma kisota gwe fuluma fuluma kicwezi gwe patent ogwo gwoto vayo vayo vayo vayo vayo omuliro gugwo omuliro gugwo patent ekisota fuluma patent agenda munyanje yomuliro uyo moyo wa mukama uyo patent ekisabwa patent fuluma bate bano bana ba mukama genda mu muliro ogutazikira patent amute fuluma Yesu ya salira omusango uya tisalira omusango uya tisalira omusango Yesu manike mikono omusajja uya ayita buli choto chonna ekibadde kikulumira olyoma buli wolaga kikugoberera atente agagoto fuluma mute Yesu vayo chikuta nenda gano zacho zikuvako wanike mikono omusajja akuyamba akujja kagoto atente agagoto agakutambulideko jebakuteeka eche cha walumbe mukwate mchiwato awo muchoto cha walumbe akifuluma mu ebye bitaba walanga bato Yes, fuluma walumbe gwe fuluma. Ofuluma mu mwana omuwala ono. Ofuluma mu mwana omuwala ono n'endagaano zezo no azivam. Yes, kale walumbe nkugamba fuluma. Ateebwa. Ono tachali wuwo. Ono mukwawula kolero. Ate nta fuluma genda mu nyanja y'omuliro. Yes. Chicho chi walumbe chibadde chinonya kutuga. Chicho chigenda. Chicho chigenda choto chitulako walumbe agambo liwuwe kati no chiragira ntitochali wa walumbe chikusesema nendagano zacho zifulumamu fulumamu ndagano ezo wanike mikono nayo ngolike choto cha walumbe mukama akuyamba Chigamba mbono wafe. Ba mutuwa. Paka tumutugumbule. Wanike mikono msajja uya tambula. Mwe wa mukama uya kuyamba. Kale vayo. Msajja uya tambula. Uya kuja kuchoto. Achisali do msange chisotecho. Chakutulako. Uya chisalira omusango kibadde kyegologonya mugongo gwo naye omusajja uyo omusazi w'emisango akikwawulako olwaleero Yesu wanike emikono wali ayita mwoyo wa mukama uyo akwekwatirako uyo mwoyo wa mukama akuyamba mwoyo wa mukama uyo akuyamba kirudde nga kikukaayanira nga kigamba oli waakyo Yes yamba omwana omuwala ono taata muyamba olunaku olwaleero vayo mundagaano zaakyo vayo mundagaano z'ekyoto ekyo ekyekiwakana mbaoli waakyo mbaolina kufumbirwa mizimu gyewammwe kati ndi wano okugikwawulako Yes toli mukamizimu wadde emisambwa kikwawulako ndagira ekyekyoto kikusesema ate tafuluma vayo gwanike emikono mwe wa mukama akuyamba mwe wa mukama akwawulako omwoyo gw'okufa ogubadde gukunoonya akwawulako walumbe kale walumbe nkulagira nti mute teebwa okuva maanyi g'okufa n'amagombe gakusesema amagombe kyoto kya walumbe okivaako n'endagaano ze baakolerako ne bakulaganyisa emizimu gikutuge kale vayo omusajja uyo akununulayo uyo akugyayo uyo akisalira omusango Yes walumbe kikusesema Chikusesema mbu chakuwa soli wacho. Kale vayo, vayo, vayo. Ate, tafuluma mute. Otebwa, otebwa toli wa warumbe. Otebwa, chivayo kumogongo gu. Chivaye che chisota. Ate, tafuluma mute. Chikuta lero, chikuta, chikuta chigende mnyanje yomu lilo. Ate, tatebwa. Yesu ya kurwanira. Uyo msaji akurwanira akisalira omusango kicho kisota kiri ku mugongo gwo tagenda munyanje yomuliro genda munyanje yomuliro kisota gwe genda munyanje yomuliro fuluma fuluma yo atenta fuluma mute Yesu vayo ku mugongo gwe vayo vayo vayo likisota Olichi sotova magombe. Vayo genda mnyanje yomuliro. Kulagira genda mnyanje yomuliro. Genda mnyanje yomuliro. Genda mnyanje yomuliro. Ono simwana wo. Ono simwana wo. Ate ntafuruma genda mnyanja. Yes. Chikusesema. Chikusesema. Chikusesema. Chikusesema. Chikusesema. Ofulume ndagano zacho. Ovayo kuchote echo. Ovayo chikusesema. Toli wa misota. Toli wa misota. Ate ntafuluma gende la dala wala mnyanja. Mnyanja ya kano omuliro. Endagano ozifuluma moru alero. Ofuluma endaganezo. Ozifuluma chikwewe kulako kumugongo. Chibade chitambula na awi. Ngachiga mbono wange. Kati chikuvako. Chikuvako. Chicho bachisali romu sango. Chicho chinywa omuliro n'omusayi. Chicho chinywa omuliro n'omusayi. Chicho chinywa omuliro n'omusayi. Kati chisota gwe sigukurulwa. Ono tache ali wuwo. Ono tache ali wuwo. Ono lwalero omusayi gwa Yesu gumugula. Agulwa n'omusayi. Agulwa n'omusayi. Agulwa n'omusayi. Kale ndagira chisota gwe. N'endagano zonna. Ezibadde zigamba nti ono wange. Olwalero nkugula ayo n'omusayi. Oh, Yesu uya kugula no musai. Uya kugula kuchote echo. Akugula kuchoto cha warumbe. Chikusesema. Chikusesema. Chikusesema. Chisota gwono tachari uwo. Tachari uwo. Omusesema. Nebibyebyo na. Omusesema no obufumbo bwe. Omusesema nebibyebyo na. Omusesema olwalero. Ate ntafuruma genda. Genda mumuliro. Genda mumuliro. Genda mumuliro. Genda mumuliro ogutazikira. Genda mumuliro ogutazikira. Kati gukwocha. Kati gukwocha. Kati gukwocha. Gukwocha omuliro. Gukwocha omuliro. Mufulumemu. Mufulumemu. Mufulumemu. Nenda gano zona. Zizikirira. Chisaliddwa omusango. Tekiridda ku bulamu bwo. Wanike emikono omusajja uyo akuyamba olwaleero. Akuyamba. Waliwo kyasalira omusango ekisota ekibadde kikutuulako ekiva ku kyoto kyewammwe. Wuuyo wuuyo wuuyo wuuyo ayita. Wuuyo akisalira omusango. Kiwakanya bufumbo. Kigamba mbu mwe twabawasa muli baffe. Tokyaliwo abafu. Tokyaliwo abafu. Endagaano zifulumamu. Ezo ezikuwakanya mbooli waabwe. Mbona alina kufumbirwa mizimu na misambwa nedda nedda. Ekyo tukisazaamu, tukisazaamu, tukisazaamu. N'omusayi gwa Yesu gugwo, gugwo gukwogerera. Gugwo gusazaamu endagaano zonna ezikukaayanira. Omusayi gugwo, omusayi gugwo, omusayi gugwo, omusayi gwa Yesu gugwo. Yesu yakisalira omusango. Wanike mikono. Wali ayita. Wali ayita. Chirude nga chikwe kuteko. Nga chigamba mbono wange. Na ye nakuzacho ziwedeyo. E nakuzacho ziwedeyo. Echibade cha kutulako. Echibade chukukaya nira. Buliwola gachitambula na awe. Mbute chukuta nesede techizita.